Kuna mauri, bongro men banan kriba sira unga I pi ko pingi. Apene nuki me taruanda na tapone makuri na kota uteaka kampana. Riri me kaun sira na koyon kriba sin tapu ngai imu inte mo sira waya papa ki bukin tunganda na kapui me siwani na mata kriba s interrikai. Temo sira wa yore epon waki men takan me pong te wiki anako. Au, Nde metoan ka karawa kini katoaririki, ibo kini kauringaan na pan kiriba, inoamataan kiribas. Nga nane awa penen kandani ngaa kitaan makuri awa taintireirei, pa ana riayi ni kei haya makuri awa yareirei ni mua mentepongai. Esa tepota kindireirei ni kakaita unako yareirei ni kapene, hake asa ni kakurrawa kanuan tepongi na panapo ibo kini takapu imaisi wani inoamata. Nte maasare e karawaki nte mwana ponga anako, nte sport kompleksi beso. Ana kakaita u te potaki ndeirei ayo e pon kaine sina koya taan kairiri ndeirei, taan ndeirei mea te ndeirei awa I pon karo, ni ebe pērunga awa ia kakatauroi bukin ana pon kiripasai. Korakuraia ariasan nora kinta in tena ponapo, pon te wana meipako nte spanga, haya kakawa kere, ya kona yei, ndangin kakamatakua. On kana kurawa yei te maasin na barabu. Rungro wundu bitabeke. Yesa terapata. At the Australian Center for International Justice kete ACJ ni kaota anatapeya nga yon nanan inoamata yoamata yon PC nkai yesa Australia nsa ina I wawa tayin por roi ma PC. Etau de S the AES kete ACIJ ba ipundangin korakorana tapeyangan kaya Australian karabe peri itakina me PC yon di itakia haya tangan ipuak hawa yarapataki ya tapi me kawakina nterau hawa kamenoan depe men makuri niyo awa meisinaniku erike yon kaya kakowa te ACIJ ba yei bukibuki hika te metoan tuwe men kaya kaki bukin makuri nakiyako nako yo amata hawa kapureki yo amata ironde tangan ipuak me PC Ntero ni awa. Ita kutarapata iyo pa, ita inapangkai bukinda menna. Kain PC ari esana pa, dinanunta makuri na kiako mayroi ana tausa titangan ipuaka may PC. Ita kutisenta, ayo pa, ngkai iay itayan rarome, ay ka apun kuawa ipukinda na waki, tapuotakin tararua atirau yon PC, pa esan urwa inoamata yomata. Hariya inkande pa, tayan reitaki ipukinda tararua atirau, jepe. Aria in taraki. Ana kamanua ino amata yo amata. Aho aria in temeto in tarataraki. Aho rinanoke ya waki. Iro uya rapataika a ino amata. Yesa Amerikan katanota pa enakarawana karikiraki yon paponukin te maisa tenepu ite milion te manin Amerika. Yopukin karukon aho kamewon de Starlink satellite ni makoron nako tepeyo. Yesa na service de Space X e nanganaki ana license pa enakura ni makuri yon Papua Nukin. Iri po sinna te post career pa etaku anasatete Amerika na kon Papua Nukin ay Alex Berenberg pa terapakau ay pou ayo ipukin karikianti ito men te internete rinanun de Starlink inapun wata tipitaki ay pupura. Itaku pa anawake pana Ayo enapon karike te internete erang ni primaka on poroi na konte yan klinik deiri yo te yan obis na konte tauteka ki asan na ki tutome me te onapa. Roron no onapa, etarakin ka ipitakin na napepeire na presidensa Amerika Donald Trump wapu imea watewa imuinare e katanota yei pa kakayan Ananga te presidensa ani ipukin kataan karikian katokan te pupuaka imerenan na pana na Iran. Nte mwanuponga etua Trump rinanu nte pa indeita ki nte internete pa ena kaina tiroko hao tenako men anamatapeyo ni kapene Iran. Hatau pa ni kapene kaipua ki anarinanu nte Strait of Hormuz anakapaka temane e wapui te besende. Pa kapua ni muin anakapene mane anatanga ni puaka Amerika. Hari ena tararua te rauni terendo anapeyo. Me nipon tipong ngari mwina, haya mga kameuna anakatanua taane. Onyone ya mwina, mea karikian tipo roi yon, tiyo kinupa yo karikirake, mea abende golf, waki roron Amerika. O, ntuwa na kuya roron aikai,
pa ina tararuay haya kay buka ke anarinanon the Strait of Hormuz Meironi Run. Rorong, manpanan kirbas.

Awan eh, Cody Simpson may kuna na ni on my mind datawano wayo sa ora ng warikira katanwata yay yung katanwata ay katangira kinakuya Pingko Ami pingko ang dabang layo deraon ni mabuy abuy ni mabuy free ticket tebubuan ni mabuy tebubuan ni mabuy tenungwa tenga Pohon di bepa, tenua di tara. Jackpot, tewara tenga, abu ime wawa menna. Game si teren ni mewa, round kuata na kondo nowa. Tetapo, euta ni merake i manepe. Aya inape, tepeo. Ayo mensan da meria, beso, perish.

na ko no buna Android sibel yon ma sare nasina temesi me buna o nasia yon ni kuno manena yoitas me anausu pauro me anausu yon New Zealand a tarina nei tasi Jeremia me anausu yon nambi tarina ruta me anausu nei tarawani men me abu abuna arikita me anausu yon Christmas au ainasina naku tarina nei mangarita o nei tekimau dapoka kamena yei sohosa me te kukurei pa yasa ni kia kaa vintiana te sina te bu te nasi te tari te mane te sibu o takaina pe aipese ntangiraki e nei meria siipin ni mone ngā bongi ntabonga te pui mene mewa nsurai wawa tanga wapui mewa noua tapatana e vene ndau na nau sanakaro e siipin yotapa i tere reua i rarikin tāsirerei i peso wapu kini metena e apu nukuru arakina a iyo me iroun sinana doki doki siipau nasina te burea me buuna kaholo tāsiko te pene pene awai sipuna e sipi urina me yoni peso a iyo tenene atangirekipa irian takatanoata Ano kawa kayo.

0: WSB. Emanena kita karikira ki AMM nana banken karikira ki ASA ki te ATP, banken ki anarta ki te World Bank awai pun narata utea hani kiripes. Teran pun temel ke Water is Life pun ingaya an ta karikira ki ay.
1: Pwinta ka nga ngayon sa tara pun kain nanon teran nimoy e isa ki oye meno. Aire ki nimera men naramani pa tangen karaw o men store.
2: Wotan pipita kini kanuan bong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki mean ni tarakin de service si bukin tiran ya puni mean aurua ki o amen kainanua tiono bay.
0: Ena bebe de reken tiran eisak eta uroin taina ho amen menu men pipita kini kanuan pongiro ya kan saaf tarawa me peson san takarikira ki ay.
1: Aigai da bewa kanuan takarikira ki ay. Towana katian mwa misin nororan na ikabukura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Oronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki now sinka penny, may pipe on run like a pole, in a wake a yo, in an untiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUP in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Noran Naikai, the Makuriaki owned the staff Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roira in the water reserve for ipondiki. Ena ataki romi te potan nome tapa ara water reserve ipontima tuan ikaponga naki o ni katima tuagi roira ina ibukin kaponga nakina.
0: Ayare nang kakawaka na ikarikita ite potan nome da menta karikira kia yo inanun na yatai nuaki ni kagene ipai puntan na ikapo waikai. Kwasa na ta rongorongon ta karikira kia na wota teise aisa kina kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawere dikena at the strip pontewa na takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aron na nawaki me ana makuri de PUB yon teis wawa makoron takarikira ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 e atapi ni wakin kai o takantani nga pangana bubonga roi o ina pundrang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribe sepanin diki ni kawaririken o tanakin depa o pun kawaririken nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan kabarapara patira ko akurun strip 1 o strip 2 Patira roin oin tapeya.
2: Apun nan me yang strip one kan ipun tapi me katian solar panels si bukin karikian to korakora kiteis e segmentai. Solar panels ay kai aki ating kai pundiki takawaya po. Makoron takarikira kai yo e manenaki men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the infat ki the Taudera New Zealand the LCFO ay pun nam Taudera ni kiripes. Strip 2 ngan ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai are ina kare kime nana sola piano ay ina mga katia gitari itandio DMGC ibeso o to wana nape may bukon tapin strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati may pundigi na ko peso ipkin kapirakin teisiyat takatinuwa pun karukuan ka ay ka meo mentees o katiyan na patapon saas ibukin na kagin ka ay kay warangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay pupato yon kamenuakin metanuin tiyepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenuakin tirakay kitiyan yantare mentees o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenua metanuin tiyepe mentee pepe Ketiabus. Makorona kanna yo are emanena ki mente Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o ponte tau teka ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikira ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Ke ni kawara opisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: Wakan te yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wana nakarigilak di tauter, ene na yan na nataradwa de mise, ndeita ki me de BUB, awa inapatarik de vewa naron de Ministry of Finance and Economic Development, meni manena ki me de World Bank, de maise na mani, at de primer wewa de milion, de mani na Amerika.
4: Wakan te yung hani, tira mi tagi de nami karigilak yan?
1: Neiko, ang tatawa ng giyang, inakangabon na kita ba yung account, ang natagi de the STSP pun karigyan, katameruan, o kamaitan, digi, rogi ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa Tarawa. Uto ka kia ta ni makuri jina non dei dei o kari kira kian a yako na ba yon ka te ime toan do iro in ro. O wa ite makuri me communities ki bukin bitakin o ka te ime toan te anu anika ka isak ki bukin te me yang roi te isak o te merudu.
4: E waran? Ya e na inda pa jerang ni me tata roi. O kuna ni ni ka para para pa iya wa makuron na ni kari kira kian?
0: Wa wa makuron ta kari kira kian pa to wana pun ka to me na usa ki aswa in to me me te me si wa network. Katian roge ka po ya nausa me ka to men nausa e kai na kon na ka te main siwa line ta ka wo wa katia kin roge ke outside sanitation system ya aus or communities ni ka wai ka asan ti ne
2: o ya ka wa ai na ta ke te na ke na me kare kare ka
1: ka wai ka ta ke te na ke te STSP kon peso pa iri ki tikini pe na ni ka ai jo re re ke wis a pero o wai te na na ko swi
2: ngai ya ni ngai ya ngai ya pindang ko ko ngora Oha, tera, makuria ya wakin kai yandi STSP.
1: Ete ime to ang kai na mwagi tono na kontene pui ano kami uno toilet de Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaisa kan te main siwa network e wakin at ang kai yon pikeni peo. Ine mga reita kina ko pairik o peso insan pikeni peo. Te asa na ang kai men bubong aroy onsan ka ukwa kite wash demonstration moto de KIT peso. Bukin tiyanga reire ina ko yateng de KIT yon kokokorun tenan sanitation systems. Ya wakina bangkai di sanitation pilots ke katian rogi ni kakatai ay kakakakor ay katibui metenua maisia ake anakatia kina pe yon apero.
2: Tebubusi na koi mi kain sal tarawa kota mi pouto ka nakon na mi karikira ke ete STSP ibukin waya kinan o katime toan teme uroi, teme ngaroi o teme rurung.
1: Katime toai roi rin rogi ake asan katia gyan te STSP wake yon na pe kawaya ni katia. Tararwas wan teme uri o te isak inano na mitai ni kapunganai rogi ay kapo wai kai. Paina te topepe me te topun taina. Karina koi mengen ambroki te green pack. Kapungana si teran o te toilet paper ibukin te flush ntaina. Tararwai rogi ay kai narun na pun noin ampai. Diposini uruwak te taya waya kwa. Arabis imenai rarikin te BTC JSS na abisin te mekta onkwa ni kawai. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619. Come back in rubber or snap in the Kiroin on a weekend.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta. Yohan ka na ni Gilipes ko na ni Buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sire itagi na kong nanasi marketing BPA. O, ako na buo ko na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kahangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko ako. Natawa na iron marketing BPA. Siko na ando kong nari ang tanay. Ani karoa am tane na kon na rekotang dia. Asi kona na ni karoa am script. Lanan tererio. Kusiero. Are ka na yung urat po da lanta. Ay am bunyim tagin na banana na. Tangin a promotion na rin na kalako kita nun pa lang. Kuno kuna na ben do kon nam tabo. Ni kuri ay a promotion na kon na ba are ko bun kanta ni ngaya bangaya and tangin roy. Ay am ni roy na kon te po da lanta.
1: Deita kina koira na ranampa e ono watin wa ke tin wa ke to wana ni me wa ke. Isuwa tenu akia, akia to wanawanua to wanawanua. Ke marketing at ppa.org.ki. Ke message na koira na na Facebook page PPA, Broadcasting and Publication Authority, ke PPA Maori FM 89.9.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yon panani kiti pes ko kunani buo kay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita gina kun na si marketing PPA. Au abon buo ko na ba. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko au. Natawa na iron marketing PPA. Sikunando kon dali am tamay. On karoa am tamay na kon na reko tangiria. O sikunado ni karoa am script. Ganon terilyo. Tiyaro. Aren ka na yung ura at po dan lamita. O ya po nyo mta kinada na nun. Tangin ang promotion na rin nakala ko ginanon pa lang kitas. Kung kurana ba nito kon na mta po. Ni create a promotion na kon na ba. Aren ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangi roy. O ya man nila roy. Na kon te po dan lamita.
1: Reita kina koira nara nampa e onowa tenua kia tenua kia to wana nime wakia ke siwa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ki ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: 件皮衫嚟买啊？
1: 有，还是穿件皮衫我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没洗，你穿件过来吗？你穿件了，你给他穿。
1: 呀，妈呀，你要今天就不要，你放俺，俺穿用我没买呢，我给巴拉巴拉巴结了。
0: 呀，妈呀，那还敢不难受？我给给，还用该多晚那 service 我的 phone， 还过难过了晚被面子里那能那么包。
1: 야니고와와어야가나알아나
0: 이런데이씨이메노어멘더로이부긴가이나눔남보빠이
2: 에바이안내는데요로니미시기리리기가이나어때고왜예가리노만내는데베이사
1: 어이니때만에가이나노기예이
0: 이양아키때만에에나가보가나게이분시암다레본나데부긴남보빠이
3: 가와라나상다워더폰게다레보니야
4: 100
3: 이부긴남사이나 Together we can
4: Wonderful Kinemas Ringa, ayu warin karawan. Karua anek dan pesan tepum na dahay.
0: Ita roa inga yon taribon aki denan na Android.
1: Nakon the Play Store nam taribon, nakon search M-Pesa kiribes o download.
2: Aki amra ka, dinanon ng M-Pesa, o karawan po pa inabin, dinanon ng M-Pesa account, o na na kayo rong, tene na 1%.
0: Te baka ni po yon tayan taribon, o bayan na ko de taribon ni mangan Vodafone.
2: Ipesi, iran meno, o ikuna ani po po ni kapere, e warinikin ng po pa in. Ibukin ng kanina tata. Pukum, teleponia, tawana akia-akia.
0: Kee message yon ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kia rekoa kimakuri. Kalikia amane na kimakuri. Amane ni kara awa amane na mawku. Anakon na membeisa account. Anakon na kailom the bonus app.
3: Tenebuita tara, nsite tete.
2: Kani ngon tembeisa ante muantay, ay nareke.
0: Tebuina kanwan nam tarepon, nsite tete.
1: Kani ngon fomi bukin temanin na kimakuri, nakon temuaisa.
0: Ay nareke irom, tebuina te tara kanwan nam tarepon, nsite tete.
1: Tebuina te tara kana ammanin na kimakuri, erin yan nam tarepon nampa ke am membeisa account. May kani arin ako na ande kige kanwan ham, tereperepe.
4: Kani ngon kain tembeisa, ebeisi, ebeno, o yay takanwan.
0: Mbesa,
4: Ponansa!
0: Iwaki mente
3: tapes na
0: konte honko. Karinifong ka hindi Mbesa, o inareke idong bonusin ng recharge, naroon niya yung sikay.
2: Uwantara na kontinuwa tara, de tapo up-up, eto kitay na nite po ina. Unuwantara, de top-up, up-up,
0: tapo ka,
2: eto kitay na nungwa ko. De pwede tara, na konte pwede matungwa na tara, trigo hop! Eto kitay na, inanon ni mepo. Awa po ita tara, de fo-op! Ato kitay na, inanon isipo. O titinagwin tara, nakon tinimagwin tara, the fight up. What time bang? Uring na, eto kitay na inanon tepuin na tepo.

0: nasim de Vodafone.
1: Jadi, pati ni yang nak rasa dia kerana nasim dari Vodafone. Pergi ke mana? Hati kuat sangat cemai.
2: Kuar nasim Vodafone, na? Simarai, orang tu Vodafone.
3: Kawan kaya nasib Vodafone ibu kita kuoka. Yang tu tu kita ini tak para pun ada yang tuan tu memang Vodafone.
2: Tahu? Ia sinta segera, sinta segera. Yana kung may tehisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone. Are kumakain na ngayon. Heta na po niya tinamba F. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damar na zona. Yana kung may tehisin.
1: Kung matayin kay Lero, tehisin yun na tere kilipes. Ibigin po kami kawara Mangan Vodafone na jie kamakain na ngayon. Heta na po niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damar
2: na. Kapwa ang tanasin kay Anoria na po rin ka na dry buge me. Kukunan mo ganit kapuha ka naman ng tada si Mendemosa. Men, Star 3-1, away to po. Yan broadband, tada gift
1: to. Katayin kay.
2: Wonderful! Together, we can!

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangayin ka na ko promotion kay Aukatan Wata. Yohan pa na ni Gidipes ko na ni Buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng Sim Marketing BPA. O, abo na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meto ko. Natawa na iron Marketing BPA. Si Konando ko na niya ang tanay. O, ni Karawa ang tanay na kon na rin ko tangi niya. O, si Konando ni Karawa ang script. Rina ng tirinyo. Zero. Arin ka na yung ura at buwatan lamita. O, yan po niyong tagi na ba na rin na. Tangin ang promotion na rin na kalakwa. Kina nun pa na rin. Kuna ko na rin ang doko na mta ko. Ni Kuriyay ang promotion na kon na ba. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangi roy. O, yung mamila roy. Na kon.

0: era que quiere que
1: au mai loro matera
2: deuri una papi me suo ndi gi no na sa apera e tangira gi loro e kiribes to ora io are e katauro gi mendana bi pero the stakeholder and community engagement task force men the pub ndona gi me an project ai katinua ai kat the south tarawa water supply project the south tarawa renewable energy project or the south tarawa sanitation project ara kongra ayo ena puputo yon ana services the pub me ana project ai kai
3: onamwa edin nemwa opayen pijen mongreire melel ke udale
4: ya pari isotiko bibe ni to na spata ye ya wadire ka kweti ke ganna ka uya tinga pongo ya ta wonta ina kon tebi ni ke
5: kira le ke kwa konan chiche kam kweti nam bibe kon karo na bente sura ye si te pongo kwa hata ya kwa konan kan kare kam to ken online si men ka pongo nan na bi sakha
4: ya ko kwa wane ya konan na kan kan goro yo na phone sirawata bam bam tiktok ro ne ye
5: kuirani kon kwe irangi ni bibe te anta ve karawana kana ko pou ya yo hore ta ki na kon tebi u bi na ya na pe 344 the free line Korenta king kayo ya pundingin na ba po ka. Nirangi ni Daisy. Si te baya ko na kayo niya pundingin sa net o te visa ka.
4: Ya ya pundang bibi dirik yan. Ake de na ko na ko ki. O ake de beri taka tigirai na ari. O ya punto apa pundu ina utay yari kayo na no yaya. Te kara ngay na. Te bakan tay. Te tawano. Te bakan akong tay. Ay ya weyo bi ubi. Ay kung sakit siya ome tang kwe.
5: Yaman. Ayan eh. Yaman man. To kunyo na nyinga na makuri kiyo ko na ko na ko. Kukunan ka po ang token anytime. Si kakawag pa na yayang internet awang visa card.
4: Ya ya pun nang kan try dia ka gay ba ya pun nang save ya yau time.
5: Ba ya kin kai, ya nang pe pe tang kai ro ya na customer ste bi ubi bu kin ka po ang token. O sa ki si nga ya ni me pun dang in tabi on ta ta ro in tai.
1: Somebody help me. Na hoya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kai, ni kapoy ami tokens online team and kapunga na na mi visa card. Ipaisi, imeno, o, itauroy, ntay na ko. Kauga ana website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yeyam karanga, kupus. Kupuheruru, ime tiambawa. Data kina koira na wante makuri yonte number at 444 ibuginu pokam. Kamukona nape nori ar updates or official information yonte na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: Beautiful.
1: Thanks. How are you doing?
2: Good. Kebentei meton nong rayon panan Melody FM 89.9. Tetai mongkai wapi meton wana temenis mintenua. Menam tapane kong rame yeye sena. Tei meton pun kanako itape korara wawana koim. Kai kia makatanwata kia tangira kinako iya. Ngayere au taya yo mengko isna kukura ike isna kaka me ura nungo ngurai na ko urine rine ai ka ranga ranga na pena ko imna nante ta me ran tan me an taya yo senangan te to ware kame u speria ta me kuna na na beto korana nei pereya

0: USB කිලි بس canvas
1: USB අම් කුරන් දිවි යරිය තාපා අරි එනසි කොනන් දිවි යයි තකපයියා මේ නීල් නම් කමෙතේ පයි මාක අම්බි කෙන තැන් දීපා නරුන් නයිතයි
2: certificate diploma degree postgraduate masters doctorate or a profession
1: yai kanga ngara na be usp me na be pai ka akatu ki bro mai e kona ki di best tipe tipe ki awai to na be e panin
2: oi bukin nam rong rong oi ti me to na kan kai nu ki ana ka din din usp ke chen romen ti bukin chaka wo wan semester wo wa changa wa pin no no wa ana tu kin te bukin an tu rai ena wa ki te re ire ina no wa pin tu rai wo wa changa wa pin no no wa
1: na hoim ko ya re ko bo ke pun kyan USP ID number may maina ayu the link www.usp.ac.fj/apply on ko yere ko men ki tana tere ire inte men ne awa am semesta ke wo wa tere ire gina kire ire ayu the link ayu www.usp.ac.fj/resume on kami ake kam na ipita ami campus ke ipita kinte program special registration karwan nam course the yoga na hunte link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako k a a g o
2: specific te preliminary from 6 level foundation from 7 level ngo ya dia dipene am kora ko no wa ke am kora ki su wan ta ka wari nan ta ro na pe usp ni bu semai ko na kon na preliminary program on a foundation program continuing vocation and education training kit the civet program eva aita kon ande ke yai certificate or diploma tan mauri ya kya men ni mauri experience me apo ide ke ya qualifications ayo na ke wan an ni men cce office ke continuing and community education ko kure cce ni bu semai ya te ya kya kan koroy ya courses amais puri puri mai sin na ya courses are akunan koroi buki min ka tane kami ake atwa ire ke ami mapuri
3: ai kai requirements ke baya kai nan ma ki ibukin chaka rin den ibung ne pun chaka themic results ke am we our reference buki ta an ma puri
1: o jira ya pun tau ko tai tau tau am tai pa min na o ena po ben kana ya in ta wo wan semester e na in ta be yaran te bin an surai o ena tira ke tere rin wa pin surai na yere tai ta para pa yo ki metaruan usp ki pes na noi ko on po to hai ko ibu tai ai kana roko
2: tai ta para kawarira na manche makuri ke tar po ni dan che namba ai se wan ne wa ke wo wa che wana a ke wa nu ne wa
0: tikiroi ni kapteni ina nun bugameruan ara ka fi me su wan ina mata apera ai kiri bes
2: te neuri tirai a te ta mo ai yoran kapeni kam pesen da

哎，那不，你们不不的打啦，也不跟你们玩呐。我不管你们不也不跟这个我们，哦，这不不的打啦，也不跟这个这里面。哎，嘛，你那去干嘛？俺这个我们爸爸在这里的家有，有俺这不嘛过来有，一路也不是那些俺那多，然后那去呢，俺也不多个单的，哦，哎，这到底还是哪？啊，我这有本地我呢没包括，俺那大家可能这那是那多，哎，别别的那那也。Apeni nuk me daru anna na tapuni makuri nako, te tau teaka, kampana, o reirei nako yoni kiripesi, miinte musirawa ya papa ki pukin runga anna na kapui mei suwa, ni no me tapera ya kiripesi deriri kiai. Te musirawa yu o rewa ki mentaka ni mepung te wiki aina ko iki apeni niin nako me daru anna na tapuni makuri te tau teaka mea na kampana. Awa irapata te peo wan roana ki mea reirei nako ipukini karini eni pungin na pera, ea tangira kia kiripesi. Te musirawa yu are punta tani ni kakarawa ki ni katoari riki koraki. Avare ya yu punte wana nei puakon te musirawa ya wapa ki rari ki ni musirawa ki ata tani ni kakarawa ki ni katoari riki. Ingi na anya wabe ni kantani ngā ki tani makuri ya wate ya inti reirei pa ari ei ni kei ai ya makuri awa ya reirei ni muamen te ponga yu. Yese te pota ki ndei rei ni kakaita unako ya reirei ni katene ya kiasa ni kakuruana nun te pungin nepo nepo ugin na nakapui meisi wani no ameta kiripes ni te maas ari karawaki ni te moani pung e nako nde sport kompleksi beso. Ana kakaita u te pota ki ndei rei ya yu ari ya kainese na koi ya taani kai riri ndei rei taan rei rei ne ade ya inti rei rei awa ipo ni kaaro na yewe perunga awa ya kakata uroa ipukin anapun kiripes ta yu. Kora kora ya ari asa nora kinta in tenepo nepo konte wana mei pua konte spanga ea kakavaki. Ari enakona a yei ndangi nika kameta kua o nika nakorawa yei te maasin nepo nepo. Te TikTok ari ema ngarangi ni paina kinkai o noro mai ena kina yon te social media. Saki si hiro ya tena sene kiripes meiro ya nepe ya petera yon kiripes. O isa nene kuni kiripes eriki nepe pate wana kanuwa nita ya nika meta kui. Ro ya reide inako ntain te maas ntain bunganda na kapui meisi wani ino ame tevere kiripes. Ari karawaki ndemoni pung te wiki ei, nte peso sport complex. Eka kwa wati runu karikirongorongo pairaka yon te puina potaki. Aki amas nte tai anni, oni katanga oni kati ete kuna are kanakua kaina. Pa aya kameta kuna koya anairua kiripes aika arine, aki aira pua konti ene pune pune pukameru, ipukin te kaino ametan te ririki ei. Menna yo o ye hotariki yei kanuan te pungini pukameru ane na kun era kaipeena, o mentangini kakametaku. Kioi nang kari arangin niko yon na yakai tani maasa kanne, awa kia te poposi ka iroia ina nun ayatai ni kanakoa kain te kunaane. Esan liki te kunaane pati tai ni kanako niko niko awa kawatan te kukuro iroia tani maas, ipukin tungaan na nakapui meisi wandiriki ni nometa kiripes. Onrongoronga na pente pite pite. Lisa te rakota me yon steri at Australian Center for International Justice ke te ACIJ, Nikota na tabeya nga yon anani no meta yon meta yon PC nga yesa Australian sign ay wawata yon ipuro roi me PC. Eta ko te ACIJ pa epundang ino korakura na tabeya nga kayo Australia e karabe pe reitakina me PC yon reitakia ayatangan ipuaka au ayarapata aki atape mea kawakina ntirau au kamenuan tepe meni makurini yo wawa me isinaniku. Irikia yu anka yaka kwa wate ACIJ pa yei pukipuki ya ikate ime tuan tuai menike ya kaki. Ipuki ni makuri na kia kuna koi ya ometa au kapure ya kia ometa ilo nte tanga ni puaka mei PC ntieru niyo wawa. Etako te rapata anne pa ete ina pe ankai ipuki nte menna na pe kaini PC ariesa nepe ndina nunte makuri na kia ko meiru ya anatausta te tanga ni puaka mei PC. Etako te senta anne pa ankai yei. Tayan rame aika apun kwa ipukin na nawaki te pota kintara rua te rau yon PC. Au yesa nuru ay no ameta yo ameta. Au iri ay ngane. Pa tayan deitaki ipukin tara rua te rau ntia pe ane. Iri ay ntaraki pa kamenua ni no ameta ya ameta. Adi ay ntia imetoa ntataraki. Ondi na nuaki ya waki ilo ya rapata aika ay no ameta. Yesa Amerikan katanoa tapa ena karawa na karikitaki yon Papua New Guinea te mais etenipu ite milion te manen Amerika ipukin. Karukuan Oka mea wante Starlink satellite ni makurun nako tepe ane. Esa na service te SpaceX ane. Nangana kena license pa ina kona ni makuri yon Papua New Guinea. Eri posi na te post Korea pa etakuwa na sa tei Amerika nakon Papua New Guinea ay Alex Berenbrett. Patira paka webo wane ibuki ni karikente ito mente internet rina nun Starlink enapon wata tipitaki e bobura. Etako pa anabake pa na ane enapon ni karikete internet Ei enarangi ni pirimaka o ni puoroi na konta ya ni kiriiniki, deirei au opisa na konta tauteka ake asa na kitotome me te onnaate. On

loron avvenno a nave. E da ragin gai pitakin nan vebeire ana presidenza America Donald Trump wa pui mea wa tiawa i min ari e katanoa da iei paga kaien anaga te presidenza hani bukin katani karikien katokan te pupuaka i merenan avena me Iran. Nde monipongo e tua Trump rinanun te painde itakin te internet pa enakaina teroko o tenako men anameta peiawa nikapene Iran. O e takuna pepa nikapene kaipuke ake anadinanun te Street of Hormuz anaka paka te mani a wapui te presidente ki te ka te pupua. Paka poni min anaka pene mani anatanga ni puaka Amerika ade ena tararua te rau ni te rantio na pene. Meni pon te ponga i mina oia nanga ka meuna anaka tanua ta ane on nune e mina. Me a karikien te pororoi o anti yo kine pai. O te karikiraki me a apen te kauf ade roron Amerika. O antua nako ia roron a kane pa ena tararua i a ia kaipuke a keri nanun te straight made on Iran. Ako pun tiyeme to nung raan ako ni panangani kiripes, akan ni moto kin rongorong ay pukin nung raan, aki asari kinikata urabaki, men anaroon na karikirongorong panangani kiripes.

menam ta pani kongora na yai nan te ta meron ta pakam ta yu te ta kan tani nga pakwa to kara pe am kai no ki ke ya men te ngoram te mrong rong men te ruoni kari ki rong rong o ai te pi me to wana te meni sen kai min de me wa a te ta yai yong kai ye ki ta urai mo am ne me wa ke ina nan te am pakam ta yu sena te ime to an pon kana ko ita pe kora ra wo wan nan ne kana yai ka tanwa ta kona kona na pe ngorai de merenan na ko wo wa Nere tekan taninga pa kona rangi ku kurai ki on rona ki antu kina pete tekan taninga mete taninga rus ki o te na mekina na pete ora ke ne kona mekina ina nan te te tepakan tai e yung kai kwa wa pente erangin kataninga rus ki min te te pota ki ke min te rungan te am surai ki am ino am aya mino ameta ina nan te po ngai ka san na ko ngai re na te me ton pon ka ka me ko me au ri ne ri ne ke na ko nan ka to ki on to pera te ora ki me te to ko ra kai yo te ko ina nan te ta me ron te pa kan tai yo te kan tani ga pan ko te sa ma ku ri ane ko to ka ra na pe pe am ke ta yo an ka wai na na te me ton pon ro ro ne ko ka me ko me nam ta pan ko re si ra me yai sana ka me ran ka nen to ko ra na ane ena te me to te tangira

0: Calvai, Calvai. Quiere que, quiere que.
1: Almighty Roma Tina.
2: Na tapu me suo ndi gi ni no na ta apera e tangira gi dora e kiribes to ba ora yo are ka tauro gi na na bero the stakeholder and community engagement task force men the POV ndona gi me ana projects ai ka tinua ai ka the South Tarawa water supply project, the South Tarawa renewable energy project, or the South Tarawa sanitation project. Ara ko ora ayo ina puputo yon and the services the POB me and a project ai kai
3: Kanaka yating up, and my yard dog dying on the beach. What
4: did a day? What wouldn't she check up waiting on the day? One carona bent is Urayay. Sit upon a quahataya, Wakon and Kankarikam token online, seen them Kapong and Anna be subcut.
3: You have one, you want another kind for you on the phone. Sit up on TikTok, you don't need
4: you. We ran even way, rain be pity on Tavikarawana. Kanako, yay, you are ready to get up on the BUB, and I am a 344 at the free line. Kuraitakin kayo ay apunding na nabiya buwakan. Mirang ini baisi. Sito ba yako na kayo nung apunding sa net o tibi sa kan?
3: Ya, ya pun nang bibi dirik yan. Ake din ako na kuki. O ake di beri takatirain na ari. O ya pun topa punoy na utang eri kayo na nung iyay. Jakara ngay na. Tipakan tay. Titawano. Tipakan akong tay. Ay ya weyo. B.U.B. Ay pun sakit jawa metang kwe.
4: Yaman. Ayan ni. Yaman man. Toko niya na nga na makulik kayo kung ako na ako. Kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakawag pa na yayang internet o ang visa card.
3: Ya, ya pun nang kontrol dia kagay. Baya pun nang save ya yaw time.
4: Baya king kay. Yan ang baby dyan kaya rin yung customer si B.U.B. Bukin ka po ang token. O sa kasi nga yan. Nene pun nang intabi. Ang tatawroy tayo na.
2: Somebody help me. Na hoya ang customers na ako the POB ake akapong na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online team and kapong na na mi visa card. Ipac imeno o itauroy ntay na ko. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yayang kalang. Kupus. Kupuero, emet yang bawa. Rita kita kau ira lawan sama kuri yang the number at 344 ibuginu program. Kamu kau nampak nori updates or official information yang dalam website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ki aimen na banken karikira ki asa ki te ATP banken cha na ta ki te World Bank awai pon na ratau te aga ni kiri pes. Teran kon te mel ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ai.
1: Pointa ka nga nga yon sal tara pun ka ina nuan teran ni moi e isa ki oye neno. Are ki ni mera men mera manipa tanke ni karau o men store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron kurakuran teriringa. Kira kini ya busintari o tengi puaka arota aron dikin araran eisak. Ndona ki mean ni tarakin de service ipukin tiran ya puni mean aurua ki o men ka ina nua chenobai.
0: Ena bebe dereken tiran eisak eta uroin ta ina po men men men bibita kini kanuan pong iro ya kan saaf tarawa me person san takarikira ki ai.
1: Aika ita bewa kanuan takarikira ki ai. Towana katian mwa misin nororan na ikabubura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki knows in Kapeni, a pipe on Ranai Kapo, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUP in Karekia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Noranai Kai, the Makuriaki owned the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan doire in the water reserve for Epondik. In ataki romi the potent nomad apa are a water reserve, Epontima tuan kaponganaki, on Katina tuagi loirina, Ibukin kaponganakina.
0: Ayare nan kakawaka na karekete to botan nomad and the karekiraki ayo in anuna yatainuaki, nikavene paipuntana kapo, waikai. Wasan atarong ronta karekiraki and a water day say second upon Kiribes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project. Kini kawere dikena at this trip puntewana takarikira ki yon teis e isakimentai ari ikatiaki pa inakatameroa aronda na waki me anamakuri di PUB yon teis wawa makaron takarikira ki yo pa yay as trip 1 o yay as trip 2 ay atapi ni waki nkai o takantani nga pangkana bubonga roi o inapundrang karikia tipitaki matitameroa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribese apanin digi ni kawaririken o tanakin depa o pun kawaririken nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan kabarapara patira ko akurun strip 1 o strip 2 o tira roin o intapeya
2: apon nan meyang strip 1 kanne ipon tapi me katian sola piano si bukin karikian te korakora ki teis e segmentai sola piano sa ikai aki atin kai pondiki ntakawaya po makoron takarikire kai yo e manenaki men te Asian Development Bank ki dipengen NASA te infet ki te taudera nusiran te LCFO ay pon nam taudera nikiripes strip 2 kanne ngaya are ya karabe pe harika na makuri strip 1 men kasiyan to korokora mentai are ina kareki men na sola piano ay ina mga katia gitari itandio DMGC ibeso o tu wana nape may bukon tapin strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati may pondigi na kopeso ipkin kapirakin teisiyat takatinua pun karokuan ka ay ka meo mentis o katian na patapon saas ibukin na ka kinika ay ka hawarangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay pupato yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenuakin tirakay kitiene yantare mentis o ayo ari inakunana pa ni pupogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenua metanuin tiepe men tiya pepe ke tiya bus makorona kanna yo ari emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau tega ni kilpes ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin di PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yao katira the STSP.
1: The STSP bunto wana na karikira ng tautea ende na yan na nataraduwa de mise ndeita ke me de BUB awa inapatari kitabewa narun de Ministry of Finance and Economic Development meni manena ke me de World Bank ni de maise na mani at de primer wewa de milion de mani na Amerika
4: o kante yo kami tira mi tagi de nami karikira ke an
1: meiko antatawa nangki ang inangangapun na ke de bagi account anatagi de STSP pun karikian kata meruan oka maitan digi rogi ay kameno yan naus on community nikawa ay kaasan din yak yon sa tarawa Tuto kakia ta ane makuri jina non dei dei o kari kira kian aya kona pa yon kati metoan roi roi ndro. Awa itim makuri me communities ibukin ipitakin o kati metoan tian wani ka kaisak ibukin temu yang roi teisak o tinarurung.
4: Iwaran jahe nang indapa jarang ini metata roi. O kuna ni ni kapara para pa iya wa makuron nami kari kira kian.
0: Wawa makuron ta kari kira kian pato wana pun katamen nausa kia swain tome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa may mga katumen nausa ikay na kung nabit na main siwa line. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dine.
2: O yan kawa, ay natakit na kita may karikira kya?
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung peso pairi kita ginibiyaw na ni kay teore rin ka wis atero o way tiyananaw kosway.
2: Ngayon eh, ngayak nga pundang kukongra. Oh ha, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung agi to ano pa ina kontinibuy ano kamiuno toilet de Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan de main siwa network ayawakin at ang kay yon ipikinipew. Ina mga data kinakopairik o peso insan pikinipew. Iya sana pa ang kay men bubong aroy onsan kaukwa kite wash demonstration moto de KIT peso. Bukin tiyang arayla inakoy atayin de KIT yon kukakorun tinan sanitation systems. Yawakin na bangkay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakor ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiya kinabay yon a pero.
2: Tibubusin na koy mi kain sa Tarawa kota mi pouto ka na kon na mi karikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan time uroy, time yung uroy o timerurung.
1: Katimatuan ay roy rin rog a kaya asan katiya gyan di STSP wake yon na bakawayan katiya. Tararwas wan time uri o tisak inano na mitay na kapungan ay rog ay kapo way kay. Paina di tupupay me di tupun tayo na. Karin ako'y mayangin amrog di green bag. Kapungan na si tiran o di toilet paper ibukin di flush tayo na. Tararwai rogi ay kay narun na po noin ampay. Di po sini uruwak di tayo away akwa. Arabis, imenay rarikin di BTC JSS na abisin di McDown kwa ni kawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara number at 7402619 2. Kambesin raba o sinabin ang dikiroy na nun wikin takay na

men nam ta pane kongra me ye na lante ta me ran ta pagan ta ye yo narata i mon kai ai wanu ate menesse me inna no wa ta ye yon kan ne ya ku kure inta ye na pa e ba kin kan ne kan wan nara wan ka ka ki pusare te me ten na non program kuna mare kurang inta tangiria ke ko tangiria ne kan no ra ye kin na yon meuri fm ko si deita kina ko na kon ppa meuri fm 89.9 facebook Aya, kana kwa napa kunam kini kakaya ni katanga yon Meuri FM 89.9 ta meron te temuan tayo di kayo. Ngayon di tirano kwa nuan nam tayo may kanya te imeto ako kurey waa ki mekarawan na ko si pangam ki ko iti sama kurey nito ako kotokara pe wam kay tako pa yay kurakurangin te tukuwa meto kurakay ane niya kina nga nga ni ko inarangin kakamewa na nom ane katoka napa te kenta opera te am na mekin na reko kwa na mekin na Ina non nam tay nuki dikaki. Na tay meton ka kukurei ko dikin ko ya ko. Ko tay meton ka pusika no ngora me yon peom teka. Sina angan de to wari DJ Prescott me kunana. This I promise you.

Hane te tokorana sa matua wanare anaki i ron Andre Osano me kunaia. Hane te tokorana ane. Oe a karakoira nara tainkai wapui me uwa te menesi mui nana ua. Ion ara metendanan program ki a ye inkane a ki a asana pen. Andro kwa ya pupusi na konde ara poa kinte te pakantai uke te tamantai di kiai. Mengen nani pente me tona pen nikakaya te kunaya kia kia tangiria naron nari reita ke meng kami di naron nara Facebook page nte te pakantai yung ayari ang kanaro na pa ko komena ikai kaya na ko kwakara ko ang pupusi na kon meten nanon program ako si ang anay roya suno kuna mere ko tangiria jaro pa na ko na pen wea ko ande ke kuna minaron beo ayaka katangana pen ako im Ere, terana ko kanuan te sepangam mega nang ko yanu ko te imeto no ora ke tong ko ya ko sepameng roani rei nanan te te pakam tai ya yu te mon tai ri kai yu me ore fe me wa ki me na wa ni ka ki posare meten nanam program te kuna re ko ta tang ri ya an kan no ra ke na iyan panan me ore fe sena no ra to ko ra na yu i mind ro ro kon na ke me na

0: USB give us canvas
1: USB an duran dire yari tata ari enasi kona dige ye ta paya nei nin nam ka mete pai ma ka ande kena pen die pa narun nai ta
2: certificate diploma degree postgraduate masters doctorate away profession
1: yai ka nga nga ra na be USB me na be pai ka akatu ki bro mai e kona ki di best tipe tipe ki away to na be e panin
2: ay bukin nam rong rong ay ti na to na tang kai mu ki ana ka din din USB ki chen romen ti bukin ta ka go one semester go go tanga go pin na no wa ana to kin te bukin nan tu rai ena wa ki te ri ri na no wa pin tu rai go go tanga go pin na no wa
1: na ho im go ere go bo ki puna ki am USB ID number me maina ayo te link www.usb.ac.fj/apply on go ere ko men ki ta na tere ire te men awa am semester ke wo wa tere ki na kire ire ayo te link ayo www.usb.ac.fj/resume on gami ake ram nai pe ta mi campus ke pe ta kin te program special registration karwan nam course ta yo ga na hon te link na pe ayo www.usb.ac.fj/ako KAAGO
2: Pacific Tay preliminary from 6th level foundation from 7th level ngui area gi pene am kora ki no wa ki am kora gi su wan ta ka wari nan ta ro na ka USB ni bu semai ko na kon na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training ki the CVET program pe ba ai ka kona ande ke yai certificate or diploma tan mauri akya men ni mauri experience me atwa ide ke qualifications ayo na ke to wanan ne ni men CCE office ke continuing and community education le ku kure CCE ni busmaya te ya ke akan paroy ya courses amai skuri kuri mai sinna ya courses ari akunan paroy bu kimin ka tane kami akya atwa ide ke ani mauri
3: ai kai requirement ke baya kainan maki ibukin chakarin din ibung inupung chakathemic results ke ambui au reference ibukia taan makuri
1: o jira ya pun tau ko tai tau tau am tai pa mina o ena po bem kana ya inte ka wawan semesta ena inte ka peyara am tepuinan surai o ena tira ke teriri nungo pi surai ngay ere tai tapara pa yow ki metaruan USB kiripes na noiko on po tukhaiko ibukin tai ay ka anaroko
2: tai tapara kawariran na manche makuri ke tarapuaniran che namba ay suwan mea wakia wawache wana akia
0: Tikiroa ni kapeni inanun bukameruan arakavi meisuwa ni naameta apera ekiripes
2: Timeuri, tirai, ati tapumua yoran kapeni, kampesenda

yo na pete to wana rabu pusi ka ngai te kana meuri fm 89.9 kota yo ka ni ka tanga te kuna te wana ari ane ne ki ron kameusi perieta menam tapa ne ko kware isira me yen ko ya ko kotangi na te korana me ron de kameuri perieta ayon kanete te korana ari ari ne ya meni konante te mane yo

Awa yo na pen kan nerei pun ka penen nara pupusi kangai te akana. Na pupusi ko ibuki ipuki ni kunan na pera tangiraki e tapi te uya tapi kiaraki. Pakarinan nangi a kain na pera yu ari ki ta ane makurin ta kaunsira ari ki te meia me aipun staff ni ka pene. Korapa te sakana ko pana. Men nam tapa ni kwa reisi ra meiai. Kaya ko koroni rana pen nara kongra yu e yongkan ni kunamare erikinan peau. Tapi te uya tapi kiaraki.

ibukin tekai no meten tiri dikei. Men na yo o ye ho tari ki ye i kan wan te pungi ni puka me ruan ya nakon era kai pena o men tang ni kaka metaku. Ki o inang kai arang in niko yo na ya kai tani ma asakan ni. Awa ke te poposi ka iroia ina non ayatai ni kanako akai te punan ni. Esan diki te punan ni patetai ni kanako niko niko o kotan te kukure iroia tani ma as. Ibukin rungan na nakapu ime isi wan diriki ni no me takiri pes. Honrongrongan na pente pitipiki. Lista de rabata me yo asteria de Australian Center for International Justice que te ACIJ ni kota na tabeya nga yon anani no na tayo me tayo ni PC nga yes Australian sign ay wawa tayo ni poro roi me PC eta kote ACIJ pa epondang ni kora kora na tabeya nga kayo asteria e karabe pe reitaki na me PC yon reitaki ya ayatanga ni puaka au ayerapata aki atape me akawaki nang tirau au kamenuan tepe Meni makuri ni owa wa meisi na niku. Irikia yu anka ya kakua wa te ACIJ pa ye ipuki puki ya ikate ime tuan tuwe meni kaya kaki. Ipuki ni makuri na kia kona koi ya ometa au kapure ya kia ometa yu te tanga ni puaka mei pisi ntieru ni owa wa. Etako te rapata ane pa ete ina pe ankai ipuki nte menna na pe kai ni pisi aresa na pe andina no nte makuri na kia ko meiru ya anatausa te tanga ni puaka mei pisi. Etako te senta ane pa ankai yei. Tayen rame aika apun kowa ipukin na nawaki te pota kin tararua te rau yon PC. Au esta nuru ai nome tayo ameta. Au iri engane. Pa tayen deitaki ipukin tararua te rau te afe ane. Iri engtaraki pa kamenua ni nome tayo ameta. Adia inte imetoa ntataraki ondina nuake ya waki ilo yarapata aika ai nometa. Esta amerikani katanoa tapa ena karawana karikitaki yon Papua niukin te mais etenepu itemirion te manen Amerika ipukin. Karukuan Aka me wante Starlink satellite ni makoron nako tepe ane. E sana service te SpaceX ane. Nangana kena license pa ina kona ani makuri on Papua New Guinea. E di posi na de post Korea pa etako anasate i Amerika nakon Papua New Guinea ay Alex Perrin Brett. Patira paka webo wane ibuki ni karikente ito mente internet rinan ng Starlink ena pon wata tepitaki e bobura. Etako pa anabaki apena ane ena pon karikete internet Ei enarangi ne pirimaga ani poroi na konta yani kiriniki deirei awa opisa na konta tauteka ake asa na kitotome mete on nape. On deita nuoran roron ape no on nape. Itarakin kai pitakin na nape peire ana presidents Amerika Donald Trump wapui mea watiawa imin ari ekatanoa ta yei paga kaien anaga te presidents hane ibukin katani karikien katokan te pupuaka imerenan ape aname Iran. Demoni pongo etua Trump di nanun te painde itakin te internet pa enakaina te roko o tenako men anameta peyawa nikapene Iran o etakuna pepa nikapene kaipuke ake anadi nanun te straight off almost anakapaka te mani wapui te presente kiteka te pupua paka poa ni min anakapene mani anatanga ni puaka Amerika adi enatara rua te rau ni terantio na apeane meni ponte pongo e mina o ya nangakame una anakatanua ta anio nune ya mina mea karikien te pororoi yo anti yo kinipai O te karikiraki, me apen te kauf ari roron na Amerika. On tua na koya roron na akane pa ena tararuai a yaka ipuke a keri na nun te straight made on Iran. Ako pante imeto nung ran ako ni panangani kiripes, akane mo atokin rongorong ipuke nung ran, a ke asarikin katawrabaki, men anaru na karikirongorong panangani kiripes.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta yohan panan di pes ko na ni buwakay.
0: Ake ang na na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng SIM Marketing BPA. O, abo na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing BPA. Si Konando ko na rin ang tanay. O, ni Karoa ang tanay na kon na rekotang iriya. O, si Konando ni Karoa ang script. Ilan ang tirilyo? Zero. Arin ka na yung ura at po sa lalata. O, yan po niyong tagin na doon na tangin ang promotion na rin na kanako. Kina nun pa namin. Kuna ko na rin ang doon na mtabo. Ni Kuriyay ang promotion na kon na ba. Arin ko po ni Kanta ni Ngaya. Bangaya and Tang Roy. O, yung nila Roy na kon sa po sa lalata.
1: Data kina ko yun na ranampa. Ono wa tenuake to wana ni mewakia. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Ku penti meto nora nakon panan meu di FM 89. Ada tai mong kai ai wa pui te menes na kon wa noa. Senang tau rain kan ni kana koi katan wa ta. Dona ki me ara katan wa tai ka ki moto to me iro yam tan popo to ka ngoram te tai de kai yo. Senam wan nang kan ni men tau wan kan wan te pong. Ari tau rai pe ken ngoram. Usen nau ta ka tau rai nam pa wo. Tionia ta ka tau rai nam pa ne meu wa. Metuan tiang ta ka uring nam pa te pi meten wa. Airang ini maiste tayan ka uring ke men no pisin tawan kan ante pong ete me to kata tawan usen nao me me yak me ini kui peken te tera me yak jao no nikire pas dikin na pa makoroi kata mena awar re aka uringa ki kai no no ikai ni pa ina te tara tara roi ay kata tawa ki na pa ya busen tari pa na konan ro konterieta e wo wa te smare wa nu a ke te mita ke yo na riki Aka urenga kita ane mea kai metan uin tiape, nipaina te tatau roi, nto toko ika nganga mei ei. Oe te imeto a katau tauan metuan tiang di mere nantai pukin tiano ni kiripes me paana pe. Dikin tangapa ki aruota ki nangi ni karau, ai ka ka kanua meni kora kora. Aka urenga kita potan noa meta, nipaina te tatau roi, nto toko ika nganga ki anakona anruota ki ei. Tawan kanuan tepong ibu kencano ni kiri pes me pana pere kata urawa kini teran ni mewa ke pakam tai. Ibu kentai di kentepong ngei ya takapung. Tepi maono wan surai wangawa pi maono wa onto ki kora-kora na nte awa anu wa nte mani ngapung.

0: මෙවුරුනේ USB ගිරිබස් කැම්බස්
1: USB අනුගුරන් දිරේ යරිය තාපා අරි එනසි කොනන් දිගියේ තකපයියා මේ මීන් නම් කමෙත පයි මාකා අන්දි කෙන පෙන් දීපා නරුන් නයිතයි
2: certificate diploma degree postgraduate masters doctorate or my profession
1: yai ka ngangara na be usp me na be pai ka akatu ki bro mai e khona ki di best te te be ki oi to na be e panin
2: oi bukin nam rong rong oi te me to na dang kai mu ki ana ka din din usp ke chen romen te bukin ta ka wo one semester wo wa changa wa pin no no wa ana to gen te bukin nan tu rai ena wa ki chere ire ina no wa pin tu rai wo wa changa wa pin no no wa
1: na hoi mu ko ye ko bo ke Nakiam USP ID number may mine. Are you the link www.usp.ac.fj/apply? On boyer ko men kita na terere in demene awa am semester ke wowa terere kina kire. Are you the link ayo www.usp.ac.fj/resume? On kami akiram na ipitami campus ke pitakin the program special registration karwan nam course the yoga na honte link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
2: specific tay preliminary from 6th level foundation from 7th level ngoy area gi pene ampora kyo no wa ki ampora gi suwan ta kawari nan ta ro na pe usp ni bu semai ko na kon na preliminary program on a foundation program continuing vocation and education training ki the seeded program pe ba ai ka kon an de ge yai certificate or diploma tan mauri a kya men ni makuri experience me atwa ide ke ya qualifications ai yo na pe one and me men CCE office ke continuing and community education ko kure CCE ni busmaya te ya kya kan koroy ya courses a mai skuri kuri mai sinna ya courses ari akunan koroy buki min ka pene kami a kya atwa ide ke ami makuri ai kai requirement ke ba ya kai nan waki ibukin chaka rin den ibung ni bung chaka academic results ke ambui our reference buki ta an makuri
1: o jira ya pun tau ko tai tau tau am tai ba mina o ina po bem kana ya inte ka wo wan semester ina inte ka pe yaran de bina surai o ina tira ke tere rin mo pi surai ma yare tai tapara ba yo ki metarwan usp kilpes na noiko on po to kai ko ibukin tai ai ka na ro ko
2: tai tapara ka wariran na manche makuri ke tare po ni dan che namba ai se wan ne wa kya wo wa che wana a kya
0: Tikiro ni kapeni inanun bukameruan arakapi me suwan inameta apera ekiri pes.
2: Tmeuri tirai ate tapumai yaran kapeni kampesenda.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panan kiri pes kuko na ni buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Si Rita kina kung nanaw si Marketing BPA. O abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwang kong meti ko aw. Natawa na ilon Marketing BPA. Sikunando ko na niya ang tamay. O ni Karawan ang tamay na kon na rin ko tangi niya. O sikunando ni Karawan ang script. Rinanon ti Rilio. Zero. Arin ka na yung ura at ipo ng lalata. O yan po niyong tagina ba naroon ako. Tangin ang promotion na rin akala ko. Rinanon pa lang kita. Kung kuna na nando kon namta po. Ni create a promotion. Nakon na ba? Ari ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya anything Roy. O yung Manila Roy. Nakon ti po ng lalata.
1: Reita kina koira naranampa e onowa tenua kia tenua kia to wana nimewa kia ke sua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kani ka uri ngay ko, no tika ko the new super plan.
0: Yani yung, naro may yung kusyo min tayo super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ali yon erik. Ayo, kani ka, ay wala erik. Nalika po ang lander super plan, si nanabuy tatara, ako uri ko, nanabuy, tiki ka pipe tata, o tibuy na tanga di minisyo ang tete ki di sa mwes.
1: Ki, karikin to wana point o nowa di gigabayt ng data. O ni mefupo di minisyo ang tete ki di SMS. Nsite nwa di tarapo na inanan wapi mewa siyawa.
0: Ayari, oria, star, to wana di bok. O rinay tabi wari ki super plan na kaya nako. O yey di gensua, aki ko na kaila ki nako yey. Ipugin tabo roya rang kakawa kiyo. The new super plan.

specific type of specific type of. Tinatong tayo na kung tumen rom, memporati. O ina ka nga rom, si karinang kay kamantay ang tarbo ng payon kiribes ng top up online, top up online, top up online, men tapo na kung John Mappe na rin Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roy. Katayang kay, o na kung tilingke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!

0: WSB. Emanena kita karigira ki Amen nana banken karigira ki Asa ki te ATP banken ki anata ki te World Bank awai pon naratau te agani kiripes. Teran pon temel ke Water is Life pon ingaya anta karigira ki ay.
1: Winta ka nga ngayon sa altara pun kainanon teran ni Moy e Isa ki oye neno. Ari ki nimera men meramani pa tangken karaw o men store.
2: Wotan bibitakin kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kin yabusin tari o tengi puaka arota aron dikin araran Isaac. Ndawanak mean ni tarakin the service ipukin tiran yaponi mean auruaki o men kainanua tionobay.
0: Ena bebe tereken teran Isaac eta uruain taina ko amen men bibitakin kanuan pong iro yakan saaf tarawa me peson santa karikiraki ay.
1: Aigay da bewa kanuan ta karikiraki ay. Towana katiyan wawa misin nororan na ikabukura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, but the Kawawa peso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in Kapani, a pipe on run like a pove, in a waga yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm. A yore in a book of BUP, Nicaragia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Atina tuan doire in the water reserve are pondik. En ataki romi the bottom nome tapa ara water reserve e ponti matoni ka ponganaki on ka tina tuagi roirina e bukin ka ponganaki na.
0: Hayare nan ka kawaka na ikare ke pete bota nome nan nan takari kira ki ayo inanan na yatai nuaki ni ka vene ipai pun dan na ikapo wai kai. Wasan na tarong ron takari kira ki na wota teise isaki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari rikena at this trip punte wana takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemeroa aron nanawaki me anamakuri de PUB yon teis wawa makaron takarikira ki yo pa yay as trip 1 or yay as trip 2 ay atapini wakin kai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki metetemeroa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribese apanin digi ni kawaririkian o tanakin tepa o pun kawaririkian nepe kapunga nakin tepa
1: ay pun kukongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan kaparapara patira ko kurun strip 1 or strip 2 patira roy oin tapeya
2: apon nan meyang strip 1 ganne ipon tapi me katian solar panels si bukin karikian to korokora kiteis e segmentai solar panels ay kai aki atin kai pondiki takawaya po makoron takarikire kai yo e manenagi mente Asian Development Bank ki dependen NASA the infert ki the taudera new sidan the LCFO ay pon nam taudera ni gilibes strip 2 ganne ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai ari ina kare kime nana sola piano ai ina nanga katia gitar itandio DMGC ibeso atu wana na pemai bokon tapen strip 2 pon katian po wanis ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin tesia takatinua pon karokuan ka ai ka me Tentis o katian na petapon sas ibukin na kagin ka ay kai. Warang gani? O yun na peto wana may pokon noin tapin strip 2 eh po pato yon tamano akin metanuin tiape ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me tamano akin tirakay kitian na yantare mentis o ayo ari inakuna na peni popogi ni katameroa meon tiga me ano tapanin o ni kuna na peni kamanoa metanuin tiape mentiya pepe ke tiapus. Makorona ganda yo are emanena ki mente Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin di PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP?
1: The STSP, punto wala na karikirak di tautea, ene na yan na nadararuwa de mise, ndeita ki me de BUP, awa inapatarik tabewa narun de Ministry of Finance and Economic Development, meni manena ki men de World Bank, ni de maise na mani, at the primer wewa de milion, de mani na Amerika.
4: O kante yung ani, tira ni tagi din na ni karikirak yan?
1: Naiko, ang tatoan ang kiyang, inakakapun na kaya diba yung account, ana tagi din di STSP pun karikian, katameruan o kamaitan digi rogi ay kaameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yung South Tarawa. Utoka kia tane makuri rinanon deidei wakari kira kian ayakona pa yon kati imetuan roiro indro. Awa ite makuri me communities ibukin ipitakin wakati imetuan tianuwa nika kaisak ibukin temeyang roi teisak o temerurung.
4: Iwaran, yae na indapa jarang ini metata roi. Okunani ini kepara-para, payo wa makuron na nikari kira kian.
0: Wawa makuron ta kari kira kiai, patungwa na pun katemen nausa kia suwa intome metemen siwa network. Katian rogi ay kapo yan nausa, mga katemen nausa ikay na kun na metemen siwa line. Taka wawa katiakin rogi ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kawai ka asan tinie.
2: O ya kawa, ay atakitin na kita nikari kira kian.
1: Kawai ka atakitin na kita STSB. Kun peso pairi ki tigini peo, nani kai teore ari ke wis apero o wai te nana o koswe.
2: Ngai ya ni, ngai ya ngai pundang ko kongura. O ka tira ka makuri ya yawa ki ngai yaan de STSP.
1: Iti ime to ngai nunga ki tono pai na kun tinipui ano komiuno toilet de Kiribati Housing Corporation yon peso. Kaisa kan te main siwa network ewa ki na pang kai yon pikini peo. Ine menga reita ki nako pairi ki o peso nsan pikini peo. Yesa na pengkai men bubong roi onsan ka kwa kite wash demonstration moto de KIT peso bukin tianga reire na ko ya ten de KIT yon ko ko run tenan sanitation systems ya wa kina pengkai de sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko ko ai ka debi meten wa maisia akia na katia kina pe yon apero
2: de bubusi na ko mi kan south tarawa Kota mi pouto kana kon na mikare kira ke at STSP di bukin wayakinan aw katime tuan te me uroi te me ngoroi aw te merurum
1: katime tuai roi roi ndo ki asan katia gyan te STSP wa ke yon na baka wayan katia tararwas wan te meuri aw te isak nanu na mitai nga bogana i rogi ai ka bo wai kai paina de dobu paina de dobun taina karena koi mengen amrok de green pack kapongana si teran aw te toilet paper i bukin te flush ntaina tararwai rogi ai kai narun na pon noin ampai Di posini urwak detai ya wa yakwa. Rabis emena irakin de BGC JSS nabisin de McTown kwa nikawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Awara nampa e 7402619 2. Kampasin rapa osinapen in tikiroi nanon wikin takai.

0: Comentei metanora yon panan meu refa mai chenam pai nine naratai mongkai satta pen wo ta kina kon pon ruaiwa te kwata na kon ruaiwa ngkai yon na te isu ko mem am kongra are takaraki ni ka wa mesu ke wa pui te menes ke imai nam kongra ne ayare isu ko na pangkan ne me ka pene ne ko kan na rakata no ta re tangira ki ko kana takawatai
1: Business promotion.
2: Nakangangain ka na ko promotion ke au katanwata yohan panani di pes ko kona ne buokai.
1: Aki angan na ikoy ko ito. Sirita ki na kunna na si marketing BPA. Au abon buo ko na ba. Nakon na ko kanta ne ngayo.
2: Yeyam ka angan ka rawan ng promotion.
1: Na tuwa ko metiko au. Na tawa na iron marketing BPA. Si kuna ando kon dari am tane on korwa am tane na kon na rekotang dia o si kuna ada ne korwa am script dina non tererio cierro are en kana yo mura te puta lanta o ya kon nim tak na dana no tangin a promotion na rena kana ko kitna non panani des kon kuna ada ndo kon nam tabo ni kuri yei a promotion na kon nada are ko kon kanta ni ngaya bangaya ene tang roi o ya mandira roi na kon te puta lanta
2: Deita kina koira nara nampa e onowa tenua kia to wana nime wakia ke isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.kia ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. May masinalitan ang agwood ako.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ni Ben with the phone.
1: Kaya kinako na yun. Oh, Laura, pahingin akong telepon naroon the power bank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay na A06 or A07 or A26. Oo, po ano, may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oh, may school ko rin ikin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka school, nangan Vodafone, agay pang mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone, bigi. Inawalawale, bigi na daw. Ipay, bigi. Ipeso, ah, i-Christmas. Watch up, young man. Here we go.

0: Remember, men na kampana and water foam. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarapong water foam? Yain kaya napakan po, water foam, amon te meteroy na rin te Samsung, at te yung 6, nipo na te bubuha pi meriwew. Ayay rin na ba mga anakis, ayaw kaya po na?
1: Yan, kami po ay mga kive na te ng Samsung.
0: Payar ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. Te yung 7, ako bubuha te pi meriwew wa po ng kay. Apo nipo na roy, wabubuha ni baby meriwew. Kung waran nan, te moto yi 14, at te bubuha te pi meriwew wa. ZTE 835. Tebubu wana mepi meru wa kai. Kuwara na pet nan. Tenubi avi 70. At wabubu wata tara ponan kai. A pona roy. Ponu wabubu wani mepi meru wa. Tenubi a TV 80 max. Wabubu wabi meru wa. Ponan kai. A pona roy me mina. Wabubu wana bi meru wa.
1: Anaya anaya. Maya mwante kanga nga mwata phone nan niki. Show me poko. And wabubu wabi meru wa tara pona. On kai. Ya popu kita wana kon wabubu wabi meru wa. Tablet ay kata roy na nalipera ay kata Samsung Tab A9. O ya po nipo po kitawa na kung tinipupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipo na ay sipupuwa rupi meruwewa. O nipo po kitawa na kung onipupuwa ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A7 o inarik yung tinimapuwi ni pesent de paka nipo yon na mkawawa taripon at de A07. Irarikin nani ang my phone na de 17 na kakinan ako o at tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita yun.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panani di pes ko na ni buhay.
0: Aki ang ala na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng Sim Marketing BPA. Au, ako na buhok ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangain karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti po au. Natawa na ilon Marketing BPA. Si Konando kon beri am tamay, on karoa am tamay na kon na rekotang iya. On si Konando ni karoa am script, ilanon tirilyo, kutiyaro, arin ka na yung ura at ipotan lamita, ay apun yung takin na banano na. Tangin, ang promotion na rin na kanako, ilanon panalang ilan. Kung kurana ba nito kon namta po, ni create ang promotion na kon na ba, arin ko po ni kanta ni ngaya, bangaya, and tangin roy, ay mamila roy, na kon tipotan lamita.
1: Reita kina koira naranampa e onowa tenu wakia to wana nime wakia ke isuwa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata. Yohan panani kiti pes kukunan ni buhokay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita kinakun na ng si Marketing BPA. O, abon buho ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang Ani karoa am tamay na kon na rekotang dia. Ah sikuna na karoa am script. Lanon tererio. Cierro. Aren kala yung ora at puta nanta. Ay ay pon yung tagina do nanon. Tangin a promotion na rin kala ko kin nanon panan dia. Kun kuna na bendo kon nam tabo. Create a promotion na kon na da are ko bon kanta ni ngaya bangaya and tang roy. Ay man ni roy na kon te puta nanta.
1: Deita kina ko ira nara nampa e ono wetin wa ketin wa keto wana ni me wa kia. Kesua denua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.kr ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Me nam ta pane con ora me na nan te ta me ro ante tai ri ke yu on na ra ta in kai wa pui me ona wa de menes na kon te pui na as sa wo wo ta ki ri ka ki na kon popo na ra tai ki yon ka wa nen popo te pui na ai re mai na ire ta na ko ara wo wa na ko im ai yo re kin kan ne ka ka kin na ra ka ta no ta na no ka wa ki are ta ngira ki ka na ta ka wa tai

You raise me up, anare nagi ron sao tek woman. Aya karo goira roi narata inka iya pan borai te puina iyan meuri FM 89.9 tameharuan te tairi kayo. Ay wara, ikayere mengaruko na pan tuki na kanuan na nakatairi kip meuri FM 89.9 na koin pukin tairi kin nampong ayu at iya takapong. Te pui meonowa pangin te namakay na surai wawa tanga awapi meonowa. Oh, ipun panau di kini kakai tahu nak kuim. Rawa kosan tema ton roro nai. Ian meuri FM 89.9 nanan te inga apa ngayana kuni karo kwa ya mengaru kuna pentu kina kanuan te tepo ngayu. Ate te kanta ni ngapa apa kipa kosan roro na kion kukurei. Inanan te na wowo meana kokongura meuri FM na kuim nanan ta irikin nampo ngayu. Uri ngari na mengokiru ku meuri FM 89.9 nakun te inga apung. Nipon na no wantai na kutatani yei yei. Ayare ngairi kini yere tate upiari esan roro niku inanante tetan meon tai ena kuni karokua esan mga rokoroin toki nangkai. Korapan roo nake urom teke roi nikira nam tairi keiyo paina te tetaratara roi. Kuna mesu roi osa mga kakai sepono konte ngapong sepoma.

O ki a ngang hula hula lady, ki hawa anda dia pandama kirin tuar AT Power. Mea kautan na pemetam te ngā pong hei o ke pa kwa ngan hus, an te ilaken merurung. Ina nun te, ya ngwan spangam ma ke kona tau roin kai tarai. Wabui meni me ngurin kai timini se mwini suwa, an na pon ngugoi ko rikin tapeko rauri nerine, akena te metuan pon roroni ko, an kakamea wana pe kanuan te am kai ngā pong hei o nam tapane ko te metuan na pe nangungurame yei. Sanora nang kanne takura na yo.

0: Ako po nte, ime to na pin po nung rana pa ina nung tete nga po ngayo, wabu ime wawa di kiti minis, hoy nang po van waki, sinapon, na ti meton waki na kumere, tantiki wawa ka nung tete nga po ngayo, cha van wa, ako na po nang kanin date ang ram, tawan ka nung tepong, metang on kiribes, si pukin date na pa usa tira kente nga po ngayo, sa mga risi ko meta pa wairong rong responses.
1: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Bengai Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to...

Ah, dito yung mga kanin nakatangi na rong may responses. Ah, nakarauti ako mga kanin tawan ka nanta pong nakilipes kes. Tipo pa yung mga yaita kangangan akong karikya. Kinang kay katayan no kiriya mes tipo ya po ati kanon naratawan ka nanta pong ki yung kanit the message ekos. May angin na na wakin akong dayta na kong ram may rong tapo may responses na bente nga po ngayon.

0: letting you go. No, no, no!
1: Mary, Mary. Mary, man, you were speaking in this canvas.
2: USP, ang turan dili ari tata. Ari inasiko na ang digi ay takapaya. May mil ng kamitipay maka. Ang digi na pa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or my profession.
2: Yay! Kaangangara na ben USP may anapipa ika akatukipuro. Ngayi eko na kilipes tipitipiki o ay tiyon nape e panin.
3: O bukin ng rongrongo, o ay tiyon ito na kang kayo mugi, anakadin din USP, kaya tiyempro men, si bukin tiyaka wawan sinista, wawata nga wapin na ono wang. O natukin tiyabuin ang turay. E na wagi tiyari ring, inanong wapin turay, wawata nga wapin na ono wang.
2: Nakuhim ko yari ko buo, kaya puna kiyam USP ID number may mayna. Ayo the link, www.usp.ac.fj/apply ang goyere ko men nikita na tiriri in timen na awa am semester ke wawa tiriri kina kiriri ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume ang kami akiram na ipitami campus ke ipitakin te program special registration karuan ng course tayo ka na kong te link na pe ayo www.usp.ac.fj/AGO KAAGO
3: Pacific Tay Preliminary from 6th level Foundation from 7th level Nguyeri agipene amkora kionowa ki amkora gisuwa njaka warinan betauro ina pe USP nibisimaiko nakonna na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training ki the CVET program eba aita kona andege yai certificate or diploma tan maguri akya men ni maguri experience me atwaide ke ya qualifications ayona pe one and me men CCE office ke continuing and community education ekukure CCE ni busmaya te yakya kan koroy ya courses amais kuri kuri maisin na ya courses ari akunan koroy buki men ka tane kami akya toire ke ami mapuri
4: ai kai requirements ke baya kainan waki ibukin chakarin din ibung inupun chakathemic results ke ambui au reference ibukia tani makuri
2: o jira ya pun tau ko tai tau tau am tai pamina o ena po bem kana ya inta ka wawan semesta ena inta ka bayara ante pina surai o ena tira ke tiriri nuwa pin surai mayere tai tapara payo ki metaruan USP kiripes na noiko on po to haiko ibukin tai ai ka na roko
3: tai tapara kawariran na manche makuri ke tarponi dan te namba ai suwan me wakia wawaje wana akia
1: Tikiroi ni kapteni inanun bukameruan arakabui meisuwa ni naometa apera ekiribes.
3: Timeuri, tiroi, o titapumua yoran kapteni, kampesen rata.

0: Vodafone.
1: Ya ni ko kaya nang kamente kaya sim do Vodafone.
0: Ya ni, pati niya nang araw kadi kaya rin na sim kay Vodafone.
1: Pani ka mo na, happy po at sarat ya mani.
2: Tuwara na service Vodafone na. Simarangay, wala na Vodafone.
3: Kawarang kaya ng store Vodafone ni Bukin po ka. Yan yung tiyo sa ita pa. Kuna tayo na tuwan, tume ng Vodafone Dino.
2: Yes, sinta sigurat, sinta sigurat. Yana kong kay Teisim, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone! Ale kumakain na ngayon, kay telefoni at number F, kawa na hakiya-hakiya, ibigin po kami nindamor na ko na! Yana kong kay Teisim.
1: O kumatay ang kay Lero, Teisim, yun na pere Pilipes. Ibigin po kami, kawaran Mangan Vodafone na di kamakain na ngayon, kay telefoni niya, kawa na hakiya-hakiya, ibigin pa rin nindong rungon.
2: Kapwa, ang tanasin kay, anori yara po rai ka na trai bilimi. Kukunan ang dalika po ka ng tada sin mente mo pa. Men, statue ko wang away to po. Yan broadband, data gift to.
0: Katayin kay.
2: Wonderful! Together we can!

0: Angkai ku pun ti, metu anak bandu nongoran lara na ina nanti meruan ti, tengah pungai, ipun si tapi mana warik ti menista senang mengatauran watak nak kon bondo ayo. Ante ti yang kandit na mengarisi kodi kime rongrong media responses.
1: Ya nai, kemasa nongono dia kan tin pesan yang mana?
2: Ya. Ay, si suan gil, pasan no mo may maina.
3: Ayaw mo mo iluan niya, misi. Di sila diyan ko lang, si suan niya na wala di klas to.
2: Ya, ngayon niyo, tira di ba yan? Pa ngayon, ngayon, si suan yung mo may maina. Ang mga para-para pa tira.
1: Ya, ngayon, akay kang punan sa iyo, kiki. Ayong kay ito wala na service de Vodafone. Ay, kunan ko raw ang payment sila na nun ng mobile.
2: Ya, niyo kong kawa. O, ka nga, aron na.
1: Tiran ba isi. Hindi, no, o, nantaw roi, bukin kayo na nun ng popay.
3: Eh, baka yan nila rin yung kolonimi si Kiriki ngayon na. O, tako, eh, hindi ka rin naman nila rin din ba isa.
2: O, yun, hindi, daman niya kayo na nwa kiya eh.
1: Eh, ang akiya, daman, eh, nakapunga na kaya ipon siya ang taripon na kaya bukin ng popay.
4: Kawara na kang daw o the phone kaya taripon niya.
5: 100!
4: Ibukin ang sign up. Together we can.
5: O the phone, kinabas!
6: Ringa, ayuwan karawan. Karua anep din pesa ang tapong na dahay.
1: Itawroin ka yon taribon at ito na ang Android.
2: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search M-Pesa Kiribes o download.
6: Ay kaya mga ka, rinanon ng Pesa, o karawan po pa inabel, rinanon ng Pesa. Ano na kayo rin? Tere na 1%!
1: Tepa ka ni po yon tayo ang telepon. O, paim na ko tayo telepon ni Mahan Vodafone.
6: E, Paisi, irang naman o, ay ako na ni po po ni Kapere na wala ni kailang po pa. Ibigin lang ka ni Tata. O, po kang telepon niya. Tawa na akya akya!
1: Kinisage yon ang Facebook page Vodafone.
6: Uring ang kaya ko aking mapuri. Kaya ang manan na aking mapuri. Ang manan ni Kara, ang manan na mapuri. Anakon ng M-Pesa account. Anakon na ang nagayroon the bonus app.
4: Tinagwita tara, nsintetete.
6: Kanigon ng M-Pesa ang tamuantay ay narikin.
1: Tibuy na kanon ng taripon, nsintetete.
2: Karin ang form, ibugin temanin na kimakuri na konti mo ay sa.
1: Ay narikin, tibuy na tara kanon ng taripon, nsintetete.
2: Tibuy na tara kana amanin na kimakuri erin yan ng taripon nampa ke ang M-Pesa account. May kanin, arin ako na andi kikay kanwa ngam. Tere-pere-pe!
5: Pwede kong kahit ng Pesa. Ipaisi, Ipero, o Iyay Takanwa. Mpesa, Panansa!
4: Ipagimente tapes na kong dekonokong.
1: Karini kong kahit ng Pesa, o inari kayo ang bonusin ng recharge na rin na ayos ikay.
6: Uwan tara na kong tinuwan tara. Datapo, up-up, eto kitay na, nitapawin. Unawan tara, datapap, up-up.
1: Tabo, up.
6: Eto kitay na, nga kong tapay na tara, na kong tapay na tawan na tara. Tribo, up. Eto kitay na, inanon ni mepong. Awa po itatara, the fuck! Eto kitay na, inanon, isipo. O, titinibuin tara, nakon tinibuin tara, the fight up. What time bang? Uring na, eto kitay na, inanon, tepuin na tepong.

0: Kocho te, pogini katin de per e kribes wowa tena o wapir no noa.
1: E kukurei te pōtaki ni makuri bukini ka tei au ābe ina nua, ni māngana ai au apisini ka tei na pērat o tūma ni pōng, ni ka tanua tāpa ni te pui mea wan surain te likea yō. O ina korawa kia ipu ka meruan pōngini ka tei na pērat, ke te National Culture Day, mua te ngā wapi maonoua.
0: Ai o te muka meru, anti meto ni pēru ngā kini ka tuariniki, men te pōtaki ni makuri bukini ka tei, ābe ke te Ministry of Culture and Internal Affairs, anvo tokagi iro wia control stakeholders ke pōtaki ni makuri berabata a kia kaina ana komite ni pēro ngā bisi ni katei nepera o tō mwane pong I buki ni ka pupo ngā ni ka noan te pong e kakawa kia yo
1: te poto ni yango I buki ni te riri kia yo e kāngai te akana teime tuan na no mākara I buki ni ka teime tuan na rakatei o rikera ke ni metang e kāngai ke ni tete ni metang e sustained momentum toward the sustainability of our culture and heritage.
0: Ayo te poti niyongo, ani eirigere ke rikei ni tana poti niyongo, ana kabu ina isu wani nama ta atare aki libas ni deri rikei yo. Kanu an te buka meru ki buki ntepo ngane, ena muwala ki mente kaukuki ke karine ntepo ngaya kakawa ke yo, ke te formal part. Ena taoru mwinya ki na kanua, ay ka kakameta kuri ya cultural stakeholders, igi ena kawate ya kakawa ke ni kati nepala merikera, ni gribas ni nanon na yakameta ke na yakawasas, ay ka harang kakawara. Yaina pati kawaswa yon goroba ni gribas, ay ka kakawaro. Mayroon yung cultural stakeholders at kaya na kasi yung nakawiya na yung tari na yun yung tikorobay yung local and craft ni ikotek na na ang marikini kilidas.
1: Idarikin na yun o kakamintakong nabe detayane po nabe peakin o mintakwakinan rapakawiya rarundikirake ay kaya yung tari na yun tikorobay na ki yung local artist at kaya na tauroy ni kasi inanantayin te bukameruwa yun. Hamay siriki kanu ay ka akamintakong menikakano naruntayan kuwaya maye away takakaroon ni kilibes at kaya nariki pakarini te pung ya kakawa kiane punya ina pepain ni kiribes ay kapun pen ni korawa ki meni kaupain o merin na pera ay kena tawroy ni kapun ako ki detayane
0: ayo detayare ang kakawa ibuki mkwe te kiribes ni kakatunga o ni kimariri o ni kimariri meni kimariri ibuki ni karinia ni kakawa ki ni pungi ni katei na pem aripo ni meemete nanom bani mei po sinapu utoka pungi ni katei na pera kiribes oye mwalari ki po utoka ante po teninyo al sikawe na kwa kia in detayeyo sinakaya ni makuri ngay nangkoy inanon narausu awa na pote kinako arekaresa awa yira tako na maguri ay kakakokuro et takuri kira pote ni yango ntini rikiai
1: timetuan na numakara ibukin ka timetuan na rakatei o rikiara ke sustain momentum toward sustainability of our culture and heritage
0: sinakani kari kipeng ipari metu na numaka nako sibangara ibukin ibukutukan awa katimetuan katei da o rikiara ibukin warokon di meuroyo o dirirake nako nabera agiribas
1: inapuka meruwa kipongin katei nabera ntiponga tipi mewa ntura wawatenga wapi maonowa the best sport complex ni muamente orwe wanakonte awa nte pakantai
0: kambal ni musmaya kiyo amitane kondokon the best sport complex niyete anipongtoka pungin natan matangira ki akiribes
1: kamrapa asena pena ntikiroi nanon puka meruan ankabi meisua nino ameta apera akiribes e wakana yo
0: ibukini pa ni ndongorokona awarita kimia opisi ni kati nepera ote umanipong delambon darabon isuwa ni mewa wawawawa wanua wawawanua tenua na kongkiri isuwa ni mewa taparo wawawanua wawawanua tenua ibukini na mkani mea takatariki ibukini karuan tapong nga kanda pariki ena tikiroi amika tauroi ibukini pungin nepera e wakana yo

Music Top of Pacific Top. Tinutun tayo na kung ito memeron, memporati. O ay nakangaron, si Karinangkay Kamuntay ang darbo ng Bayonic Ribes, men top up online, top up online, top up online, men tapo na kung John Nape na ron, Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki, etabe, epaisi, o menimel roy. Katayang kay, o na kung tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun, Kiribati!

Itatani ko Mary. Ante ko nani te kora nani. Hawai pa na warang ka iti mini simin doi wa kesi na na ti meto ni kakarau te ka ibuke nara mete na nun program. Kaya mga pun ti meto na penda ki roi reyara Facebook. Resta na ko nani kau kaya ikano nara pupusi ibuke mete na nun program. Na pun wake na wakan aruna pa e yukira aruna na mga pun tauroin wake imen kwe te saungura.

Get up!

Awane kuna manete korana. Wena pe me men knows. Awari we sit ana peron kar koire na tai sa urande nga po nge ye bon wapo me ten waran kai te minis. E men roiwa. Ai na nante leitan wo wam na reis ko man kan ne mer kata na te to wana yo. Ara kata na tani pinko. Pinko bingo bingo. Ami pinko nte po nga yo. Round te wana na kon nawa ni me bui ni kapene. The free ticket. Te pupua ni me bui, te pupua ni me bui. Te pupua ni mebui o te nua te ngā. Pon te bebe a pon te nua te tāra. Te checkpots to wana te ngā apui me te nua mena. Games i te rani meua, te raun te kwata na kono noua. Te tapu pon neuta ni mera kei mani ape. O iei te beo, awane men Santa Maria, Peso, Parish.

Ang kay ko pon te mi atuan na pen pon roro na yon pon ng ura na pen ina di kinam radio ina nun te rey tan te mai te ron te nga po ngay o ya pon de rey tari kitipanan kami uri na ko imke na te mi atuan ka kami uri ko kay ko pon roro na ina pen mei kandi han ng ura ay dari kira ina nun tameron na pe te nga pong te mi atuan mai te ron ayo au kanta ni nga pa tapen kay kinyon kawai yon sa tapen ki kong ni mga wakin ako na rey mo yun ang kay kangay rangin na koroy kanuan te tangay na ayo.

0: kokoa ny ayamoaka avay mipitiny promotenake na business ke amin'ny tapony makory ke amin'ny organization community events oe mpona amin'ny public awareness ke ko iaoa mantany kinaky miro amin'ny customers ke mpona mitaky ty ory kikaiahany pomin tahainao meta ay
1: yamam yamam karguangai oni kam rumorum iron tebo de nameta iron terio are ngai ya nakuna ani kita de ka oni ka subata ke anu andam service na ita tai to wana meta tai to wana nakon tebo de nameta
0: o nakoi mi ya nabota ki nemakuri de tau dega business ngos bota ki naru reire kawa kurubu o ai poni ngai rene kapene watai ya kana kwa kinam katanwa ta yon terio pun to wana me bua kon nam plan ni bukin nam kakatanwa ta ke am promotion ke am kawai bukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers Aki kam tagetini na mi products ke a mi services. Ke ibukin na mi katano tay karang ni punga na o meni kakawag ibukin ayata tay itipo tan no ameta.
1: What bang bang! FM 89.9 wasin na mun kwa wa akura nangali po tika penan da merwa ilanon tayang service ka professional o sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na alipobo kitawa yon te bobo kitawa o rin metroy ibukin mi ingani po tekin maguri community sa akong te botan nanda ay yon na niya kakawag si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamangayra ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampak ono wa tenwa kia, tawana ni mewa kia. Ke isuwa tenwa kia, akia tawana wanua. Ke message na koyra na na Facebook page PPA, Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9.
1: Ke po ni kawarira o pondrogo na na frantex, ipahiri ki, ke po na busimaya kiai, natemuangari. Ha ha ha!

Na ko yana sina e tani me yaki tia pike college. Helen takapiri BC. Takani ue me takapiri onasimi I Korea. Me ua o ke te taikiri smes. Te kiau o tamasa menasimi o sipumi I tāpueran. E riki me nasina o sipuna I Beru. Si imau me karavaruru o nasimi I Beru. Na koia ia pino me buona tenesa o nasimi me sipumi o notua. Te isi me nasimi o sipumi merakei. Kanua neineri me tani I Christmas. Neiripa me buomo nasim o sipumi Papua. O keia I rekerekeia me nakaro aikatiosa me kameri I on Peru. O notua nikunau on tāponako. Rorona kainana makoro anakurup awake akina tātonga atiosa. Sane poateesu anana pepeire I bukente meu, nga iesa ni vete anatoro e tātonga atiosa mente meu ei. Nte pimo anoua en surai wangawa pimo anoua. Eveni me te rauni muengan maanena e tōtō atiosa I ambu. E na kaya kita patana nte po ngai yo, e te pui mei su an surai wang awa pi moan uwa nte pakantai. E punta papa karoni meki, pati eso punti saka pipi teira. O I morara riki puuna e tangiria karetenta tātunga menasina. O I tau su e panin me yon tarawa. O ayo riki nkani iria na tenini, ari e sana pengkandin dine ya ibukinti teitante kakakinta katana tayo. Ai si esu. Muy a cool.

Ah, apa nama angkan nara kata nanti ibu kinti ngapa ngai? Hoan nara tay nape angkai ibu insi wapi me wawarik te minister nang po te pui me to wana ke rangin pili pili rangan te tay. Ngai resna pun te me to nape nuwa kina ko an kau ngari ke kanuan te ngapa ngai yo.

Ante men tanda pang uram dari ke una nanti ngapo ngayo te bi me worik di minister seneng nang ata urain wata kiro ina kon pon cha te bi me to wana te sangura ke sina te me to pon wa ke na ko andai ta na ko dikite te wo we bukem.

Ay, wala hanit ito ko na wawan ka naman nang pong ayo. Kaya dipunta ka ni mga pong. Ay, ito ko pa ko na teme ito. Ano pa nakimamani nga na kong kwe. Di saan ako na ko na pa yun. Ano kanuan ti ito pong ayo. Ito wala rin kay diminisi mo yun. Di po yung ito wala. O, sinapon teme ito. Ano po nga kami aura. Di saan ako diki kanuan ti nga pong ayo. Tapi ko na diki wawan. Kayo ang kawala na pinuro kong tukina. Kanuan na rin kay nga pong.

0: Ya saroin doko ti kanan toki nara kai ngapong kai ibun si wa bui me awo ti tira nari ti minis senang wo wata kira ina kon pon cha ti bui me wo wata stang ra kai yon kawai dani manga manga kai me kanan dara kata wano ngai dana ti meri nan ti yon kanin na ti me to nangani kori ki wo wa mni karo koro ibun ti bui me wo wa ike yon kona kona kanin manga tauroi nong raya kini dong rong ngai kapo ibu kente tawa no wayo.
1: Kingston, Brandy, Departed, number one.

Ay, porque nam dong rong ro we ko te meta dong rong re ki nam de yo ne pe nan te te we ye pen si ni me wo te te tan re te minis sa nan po ro te pe me wo wa ke na te meta ka kaurin ko ha ren jo te pe me wo wan ta ro nam dong rong ko na ko nan kan dong ra ya ke ni dong rong ai ka po i po ken te ta na wa yo he re na ani ko ri kin gan de te to ko ra na wo wan i mind po po on cha wa te pe me wo wa

kono bauri togoro men banan kiriba siro ngai pi ko bingi esa tau ten kiriba sin kana ko banan an kati kroi dona kiro na napota kina makuri buki aini roron dikira kita ka kharo ko mai roi kita muaisa na ko yana kadia na ko kiriba sa ke ana tau roi ni ra ta ka kharo de common worita i bokin te te perawata te itau te judo pa te piri e tau te pota kina makuri yo kete muaisa pa The Commonwealth Games and a Tauroin Karawaki on Glasgow, Scotland, no opima tenuan turai, wawatanga opima onoa. Yangana, kaunganano, nakonda na sim kiripasei, on takupa, anatawa me ananuia, anayangoya roi, on karipuatiang, mairia yari te meuri, terai, aditapomoa. Ena Tauroin Sandy Rose Reilly, ndikipa te sate ipukin kiripas, nte muantai, nira takaposi kiroi, the Miss, At the Mrs. Summit Australia International Pageant, arena karawak in November, terrika yoi Australia. Eri posi na Sandy, nakon na naruni karika ngorong panan kiribas, pa takaposi kiroi yo, epon kainis na koya aben kabene, aki akan doko ni kota yakati merikeya, ay apautoka ni poki ya nake, akainanwa di pupuki puki ni kangangan ako, ay ka rinano na, emuamen kainanwan bahay ni makurin diyo naoraki, kangangan men dikirakin ya pusintari, teriri awa maisiriki. Eta kuna yei pa erang ni kakatonga nanu nantei pa kinikiribas ni takaposi kiroi are elakona yei nungota panan apana ni kaine si maana kangangan ako anu kona nunguraya kinaki. Nchon na apa ipo kinikaina noa ni popoka ika kakoro. Eta kuna kinei Rose pa te waki ni kaposi kiroi pun kaman kanua ni mina pa enariki pa te sakaputo ni kosa ipokoya aika mais pa andepe kara ki yei panaya na puto namata. Sandy Rose pun kain tepe ay apimeme au puna te yo Asteria e Malakai Reilly au nimeha yo na Asteria. Ese te potak in te perawawata mei Kiribas e te Kiribas Powerlifting League donak me te potak e repotoka takakaru yon pairiki e Puron Pairiki Community nanga ya kakaita webes na kona na peristens nauru e David Abram au te nauru Powerlifting League team ipokin na ya potoka e bubura reasa nanga. Ana presidents nauru wa wana pota kinta kakaro. Haya te nauru powerlifting league. Hapon kaya napa ana pukameru kiribasi bukin nuhana na kapu imaisi waniriki. Nala meroro te presidents in te kiribas powerlifting league and water pioneer. Au anapon kaya napa te pota ki a brown pairing community. Itau ba ariken kaya ya pa inta kakaro ipukin ayakatane yei. Aika toa meuroi wari inarang nipoka karigira kenta kakaro ay yon kiribas. Dokon na nasim nauru ayo awapun irana ba anakapo te kiribas powerlifting league kare ekaroya ipokin na paritan te kameru na nakapu imaisiwani na amata kiribas. Anasim nauru apun karike ina patayan kanuanga ipokin na kapu ayo hari ekarawa kinta kanamapung te wikena. Nananyo terapata pron pairiki community ngayare eperonga arun pusmayan na nasim nauru ayo hakarikean peoya hakarukwaya na ba nakon te tapu nikapu. Rongrongon tipitipike, inang tauroin kay ana Prime Minister Papua Nukin na James Marape, ntararua atapota kinamakuri bukin kayatan anuwayo amata, kay ite minister may mainan tatapo namakuri ayo, ay Joe Cooley, inang ngakikain at the cabinet, ngaya maniman diki. Erika ayo imin, deken pirinakoya taan kayataki, men wawa tayan noon karapus. Tinman taan kayataki ake akasiyaki, o nimetan the weekend anako. Imin tamarakian noon takarapus at the Paisu Prison, the Western Highlands, o nimen na ki aikuwa kikakayaki. Etaragi patawakin ipilinako men karapus ay kay, ipundiki men na kita meron katiti o kamenuan tapoy kay. Eripos na kinaba may papanukin pa the wiki anako, o yena pa tiningawon me wanimen tahan kayatak at ipilinako men takarapus at the Carrot Prison yon East New Britain o atimatwa tuwaindiki. Yon kawain ang kay insya na kay ni Pairi Tuvalu ipukin kamenuan na pena hari inarang ni puputurik yon tararuan o peperungan Roy Merin anamarawa. Abisa man tau te kawataan kay Riri man napatay ka kokurun tepe amaruro ang tuwi kaya nako ninanwa ta kay ni Pairi ayo imayin ay inang kamatuaki. Ito ko fakasua tali man anabisa na Prime Minister Tuvalu pa ta kay ni Pairi ayo inatarari sinanikun Aya tararua praisement o kamenuan tepe, men ka nganga mei sinaniku. Inapun tarai itera, yon pipitakin kanuan poong, ta kamenumenu men kapunganaan te internete o tararuaan te merawa, makulin nakiako aki aoyoi mei sinaniku,
te mamae i roia te pōta nāmata, ka manuan te korakora, ke te pā, hoai tararuan kaupai in tepe.